Akay tichonah kanapnof kinis lahubal, itnofonet by Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkankan oko kapshalui, yin honok sa mahanil ko programa.

Nananiko, anbay ko, Ma'am Dios, maulash kayo handa kep. Hermanos, ay ministerio pa yung parokya ti, ministro, limpieza, ay handa masanipdol, ay kompromiso, ay servicio pa yung parokya ti, ko anbay ko, Ma'am Dios, sa kapcham-chaon, is tekanilip, inis hitchkulat, yetomet. Mamin, chikel kawayach pa, kachihaw presentan ayach. Dios et santo achma, miman chakup ilyay hiya bima, ayacheko paisat kan, ayachka pasheko ka on yahawinal, paisat huna trostima. Ayuhtumam chonahayoko, kachihalong wach maneh ayach.

ang may kumamdios, bawal asya ibandok asamblea, de orasyon ang abdios, chikolohokpay, kita kabiskono, kastihayok kaypay, kunahil anay kumamdios. Mami, Senyor, chikoan kapas ayachmam, mawalas kayet hunzan tiempo saltimam, mawalas kayin asamblea de oración, mamin yutolay cada 15 día mam, ay hun aun te palmam, chia bay ayon mam, yechon hayok mam, kalong wat ane hayach mam, yechulko kuyo niya ane mam, yetoje bachepe mam. Pero Señor, chihuahua presentarme a Yachmán, ok.

aybol na hila na niyo, ma. Yeto kiskol wale pa kono, ma'am, kasike kapas, ma'am, yung batan mo na kildi. Ayuto mamin, ching kanaya, chikol wahan ka dito, kapag ako wale pa kutsin, chil chao ko. Mawalas ka pa'y Estados Unidos, ma'am. Antake, ma'am, lananyaon te kis ofrenda. Lananyaon te kis kolwal, pa'y inamul na hil, ma'am.